0: kiri
1: kumasi na kanaki
2: eni
1: kogo jose na so kiri ake karawega
0: jose dudo yuke ya mukira kumukira na tiko uguo na kura kukule kwa matarasako galini siya matarasako
1: mwene deliba kana makanga kana kamagira
0: siyo the hamwe
1: tono nwe kwele vos
0: Dakwira Jose ni siyo the hamwe.

na ruo no gwati uri ukorago biho ri ndiwe kava kwaria ma thino tugituraga niri mawega mayo na niri miago meingi muno na tondu ikiri miago no meingi riu rimwe nginya ni tuonaga ngai agitwita uguo agatwira mwari wakwa kana muri wakwa ndirenda uke mwena wakwa aga kugusiriria uguo ni akugusiriria fio no acoka waikia maitho mwena uri ongi hi ukona hi riu ndathie mwena uri ongi ri nini riu ndigucoka kunywa johi hi na tondu ni njigua gohoro wa hikiti mwega mundu mwena wa ngai ri ni nguthie mwena uri kweri itu maundu tuthe tuthe twaga twa guku thi tugucagiriria tugucagiriria ando tugatuma turehaniriria na ngai riu ona utanage koma ni wega witika mucemanio na wiuria kiuria kiu na toro muthenyoro ni akugucagiriria mwena wake ni undu wa wega uria gwikite ona gukuhe kiheo kiega kiheo kiu gima mwiriri niki kigiragia ugucirike kwake niki kigiragia ugucirike kwake kiu niki uria utana koma by the way wagirire kwiuria muthenya wa umuthi thengi mundu ugitothi ta wa ngoi wa thie kuria Moscow bikari mwena wa Naivasha karagita Oge nendiria mwena osio muno. Neke kegira gia we ogusiririke odhi mwena wa gai. Nini ni hiyo? Karika nyamakara tuwe liruoka nyamakara kagiria wone ogema. Wone mwoyo watene na tene ogati ni ogate. Ogate omudhi we itaka musama diotana koma. Thank you ndo akwenda na guthikiriria mutambo wa Okena FM rwebo top guko ni kwa Okena umuthi ni Monday tawalira ni nyihia hwai Monday twambagi uguo tugagithie tukiongereire thinga thank you andu ari othe mainuka na ciringi ngiri ithano katasia star 496 of course ni turikagia mudu umwe tukamurike na kimwajika kega gia ciringi ngiri magana mana ma mirongo mugwanja na ithano no umuthi ndigwika uguo njitikiria ndirenda njahuranie mbeca icio ndicihe andu atatu ndirenda mbeca icio ndicihuranie ndicihe andu atatu koguo ni wega kurikiriria na thinga ni wega kurikiriria na mayo na riu ndirenda andu atatu o mundu ainuka na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 na ngwĩciria nĩ ngũkwĩrĩire oro ũguo gatene koguo haha ona ndikwenda ũthake maita merĩ rita rĩmwe nĩ rĩiganu wathaka maita merĩ no gũtiorate mbeca ciaku ndĩrenda tu ciringi ciaku 49 kana ciringi ciaku 48 nawe ũinũke na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 ũinũke na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 ũinũke na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 na ngwenda andũ atatũ mangĩoneka othe andũ atatũ kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa thĩinĩ wa ndagĩka icio ciatigara ndagĩka ta 26 thĩinĩ wa ndagĩka icio ciatigara ndagĩka ta 26 rĩu ũgwĩka atĩa thengio we namba yakũrigĩtie na 151 ordĩndĩ ndona na itarĩkĩtie nĩ wĩingĩrĩte no nĩ wahĩtia tondũ ndũnagĩeterera ngwĩre ũkũingĩra thĩinĩ wa box rĩkũ ndĩrenda ithuothe tũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda tũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda ũkũhe ndagĩka icio ciatigara ndagĩka ta 25 nĩ ndagĩka ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana ndĩna ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 na ndĩrenda gũciheane kũrĩ andũ atatũ na makĩria nĩ ũndũ wa ageni we ũngĩkorwo wĩ mũgeni ndũrĩ waingĩra rĩngĩ thĩinĩ wa star 496 ona ũkĩgeragia nĩ ũkũheo bonus ya ciringi ngiri ithano koguo mũgeni wothe ũkũingĩra ndagĩka-inĩ ici
otiga shiringi ngiri igana rimwe 25 wene ukuheoka bonus ga shiringi ngiri ithano no ukiuria mugeni akomenya katia masini already ni korogo na rekodi ciayo ni automated kogwo ni kumenya mundu utari wa thaka ringi ni kumenya mundu utari wa thaka ringi na andu acio ni makuheo bonus ya shiringi ngiri ithano ndireda tuthie thiini wa star 496 shiringi tugikiri kifio tuthie thiini wa star 496 tukiri kifio odi thiini wa box number 5 odi thiini wa box number 5 odi thiini wa box number 5 niguraga nino ngucenjeria muturire waku kaimana niguraga no ngucenjeria muturire waku kaimana utura udirikanite noguo niguo ndirenda gwika oro ndagikeno ndauga ungikorwo wewe mugeni ndure waingira ringi guku wa star 496 hash ungikorwo ndure waingira ringi guku wa star 496 hash waingira ni ugutigwo na bonus ya shiringi ngiri ithano otiga shiringi ngiri igana rimwe ria 25 ici turenda kuhe andu atatu maundu mangi makiiguikana matu maya maitu no maiguike tari maundu matangihanika ona rĩu thaa ici kũrĩ ona mũndũ ũrauga ndagĩka icio ii mau metagwo mathangania ũcio wĩtagwo kwaga wĩtĩkio na gũtirĩ kĩndũ ũgwati thĩ ĩno tũtũraga ta kwaga kĩndũ gĩgwĩtwo wĩtĩkio kwĩ mwarimũ watũthomithagia etagwo Mr. Njoroge Physics atwĩraga a hopeless man is dead atĩ mũndũ wothe ũtarĩ na mwĩhoko mũndũ wothe ũtakoragwo na mwĩhoko ahuana mũndũ umagarĩte kwa Jehova tũtũragio nĩ mwĩhoko tũtũragio nĩ mwĩhoko tũtũragio nĩ kwĩhoka star 496 hash rĩu nĩ gũkĩrĩkia tũrarĩkia we nawe ũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 actually ndagĩka ĩno ndagĩka ĩno rĩ ndirenda kwamba kũrĩkia ndirenda kwamba kũrĩkia tũtambĩte tũkamenya mũhotani witũ wa mbere wa shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 no ndirenda kwamba kũmenya mũhotani wito wa mbere wa shiringi ngiri igana rĩmwe rĩa 25 no ororĩu itanamba gũikĩria ndĩrenda kũmenya nũ ũcio rĩu nĩ ũngĩthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash tũkĩrĩkia nĩ ũngĩthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash tũkĩrĩkia nĩ ũngĩthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash ndĩrenda kwamba kũmenya mũndũ wa mbere nĩgetha ndige andũ acio angĩ erĩ ngũtigio kĩbanga nĩ ũngĩthiĩte thĩinĩ wa star 496 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 nĩ ũngĩthiĩte thĩinĩ wa box number 5 na ndĩrenda kwamba kuona kana nĩ tũkuona mũhotani witũ wa mbere twĩna hotani atatũ twĩna hotani atatũ twĩna hotani atatũ tiga kuona ta gũtukire tiga kuona ta arĩ ũtukũ mbeca itirĩ ũtukũ asa mbeca itirĩ ũtukũ mbeca itirĩ ũtukũ as long as we nĩ ũraigua mũgambo ũyũ wakwa as long as we nĩ ũraigua mũgambo ũyũ wakwa mbeca itirĩ ũtukũ mũndũ wa ngai mbeca itirĩ ũtukũ ici ci haha nĩ ũndũ waku no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 496 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrauga atĩrĩrĩ ageni othe arĩa maraingĩra nĩ mũrerwo karibuni na shiringi ngiri ithano